All right, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Okay, na kabisa mi techi ne kogi post na nyon. Eno limbo gip kelio na kalo ko chorong ko geni ko ko ma chorong ko kieta geni ko chorong ko geni kichang. Lagani sahi thago on dotsere tichi kabisa. Ko gire gari renchi ne ko post ne. Lagani chorset ko moingen kele ibo yon na ila ko ana ingo. Ta gai chorset ko I chorindet anda gai itkeni shek e chogi chorset. Kalian me ming me we ogi som imong ko ogi som dorite. Ta gai loss reti ma muchi ge. Lagani chita ne chorset ko ka ta giti ne chorset ko ngeten boyon donon. Gagerin ale marago lego bunu mungusi kibit ke toret ne agere gage sir ke le kimache ke toret ke alchin ko ge ne ko ge te ke ko tab ko ge ne ko mog te ke ko ne menye kine ko sar la kwa ne ko la kwet na nyin ne ko ngoi to kabisa gage pir boyot mo chamu ko sam la kwet ko le gisere ti magitne weso marago so ko chur se baba ko le sige si chami twagi ke nyu chigat po ndo notok ko rom notok on missing lagni chi ne sire ti ne ge te chur se I som ogigil ke ngigil ke ko toret bik chova kage magele mungu ko gere ko gile ngu boge kere boishone boi unegu ago toreti nenga sarta age tugul so nonge te wendi ichorse iyo konde boyonde la kwande chebiosa agibwat ichorse igilke kabisa igilke igilke igilke igilke mawendi mungu kutko uchenen mawendi mungu tumagere kwa gile ngung boge alright taki kwa shakarta makso kwa lichaka bata ilibo studio laba tukon misenga sarta kwa kama agora ale uyo ngeep chinenge it agegaske iten betu tabrana kwa petu na basa batu na bachu mamos I chutu kabisa soko chine ingelegiri nyorugi. Agere Masi kaya garita sang. Agere Gladys kaya garita sang. Boniface kaya garita sang. Priscilla. Alagi mwa ito ano kasi. Kaya nene gure Priscilla. Priscilla agoko sikim. Rabisha kik 50,000. Sira 712. Agole sina banyi 611. Pongesi. Dorcas. Pongesi Dorcas. Uyo uka tiam jebi uso kabisa. Ingeleja kiko nge chokori yaki asupui na mapema. Dorcas nebo 0714. Agole sina banyi 260 mwisho. Amechiendea na pesa agine 50,000. Franklin 011 861 mwisho. Pongesi Franklin Gibet. Kubota chitana uren Peter agine 0790 awalitina mbae nyin 743. Picha kose ki lakini ndao mwombi kia yerta saa ngenyo. Imaje kia yerta saa ngpik 372. Kwa wale lero itos pik lakini kose pik ima nanyo. Ako tundaki hichu tu soko en 2024. 2020 agere chitana ki kanyor en 2024 December kugoto ege kiguren Sara nebana bayin 0728 agole 615 ki kanyor chige rabishek chebo Christmas ole Christmas linga tagi 25,000 en tarigit ne gibo Christmas kura ki tarigit 25 en 2024 kaiger tasang agere ambi chaga nyor ponas pi chaga nyor ponas ko chitana gure Richard Pongesi kanyor chige ponas Richard en yone toki agere kora chitana kanyor ponas ne gure en Peter Pongesi Peter agere chitana kanyor kora ponas ne gure ngo gure Richard agine en yone tok pi chaga

Aya, safi sana tinda nao tegine mwago le mafrumba nya, mafrumba nya. Ako tinda nao tegine kako iteje dage shiki chote kwa sasa mwagisi siti kwa kusire ene site nao tege mutu nao tere babi tutaba Ryan. Kuma nao tina ako tinda nao tere babi Gloria Gotestese. Nao tegine mwago le ene dage isheng mute. Kesi jis? Ako le 5 minutes.

mwecheche kabisa, gorom kabisa bwana. Ego lengu ni yati nye pesa agumagi. Awe kwenda.